sing dadi pamawas iki bakal pradul karo Kanjeng Sultan. Boleh Pak Jar. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha.